at hanyali. Markasan ang tawi na kapa. O kamaraki amoy tawi na kapa. Suma sarnakawi hikhatanya taki.

Hinakachun, hinakachun, don Efraín, kay p'unchay nikipi, mati ojllayku. Bay, ratito manta kutikipaspa kasun chay kamatak, aswanta kikuna, tokaikuna, kasalyampuni, kasanak paneka, ari kasanak nin.